0: sabola vina ka le kemni ke dra varro tu me na o vina ko na na da programu ni vosa vaka viti na radio viti Hawke's Bay dia uli wili wani radio Hawke's Bay ko ste va pa pundi vitu fama na do va tolu doa ama ngonga na no ni don vingarabi o Philippe Kurvoli vaka mbola tigane na tombongo ko Hawke's Bay ista kanina na normal kichuma ya na kwembo ni tushito doko au ni vitu kena walo.
1: Na nonda e waka gawa kai alo same rusa mul katolu ngu e waka tawa o chioba kasa tube ya una veka kede au ngandrewa sa wako tori ya ume waka dengu noe na wano ve idon rokan roka sa liu te ki au kina ve mbati ni wai sa nronro malua sa sulievi ya una kaukau obou sa liu te ki au e na salando donu e na buku ni adhana. Ke waka aka usa lako dhuruma na wano mbutumbuto osara au na sianganga nirere. Tiko wate ke iau I chiova na tangu maki au na nomini titoko ke na nomini matana kilangi. Oni sabaka rautaka na kiangu mangiti e na matana na kiangu medha. Muta na waiwai ki ulungu sabu wambale na mengu mbilo. Na muringa na nomini alovinaka ke na nomini aloveibu soti. E na venga una ketsara ni nongumbula. Tiku nga e na nomini wale itiova e na nongumbula taudoko. Senturanga la veti mai e na wala bu Tauwakande Otaka na South Pacific Bible Society mai suwa e na rono ndolu tinika rua.